Kasi ka, siguro may takot ni ang atubon ng akamuat. Kutya mo lang isimua, kutya ako yukimuli. Kala ko iso hay mua, yutatupakaro katua. Ape, ape, ape. Ahako atay tatu pijata lang yutumati. Taitu tatu pinedu, kapat karo siya yeiko. Ah, tayo, hememememe hanu yutumati kya iko. Tayo, kakamu imiti nai. Hei huong ama. Hei tirangi tau turu nuk te whenua tō tūra mamawai. Ko mātou, ko te tangata. Tāu hi pokia. Tēnei tāpamoe ni nātumai.

He tau tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tau tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō namanākitanga, ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aituā. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou. Ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atura. Nā reira kei ngā mate huri, huri noa i Aotearoa. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki te ao wairua. Nā reira āwhiti hono tā tai hono. Ko rātou te hunga kua whakawairua tia ki a rātou. E moi. E moi. E oki oki.